na makin na katana na patin rakuji ni kaya rikada. Tinana patin rakapuna iya kuyanang ni tanat sa jamit yung napuna ikaw inag.

0: lakamma koye pariba divere jaganya nandendina samurin koyan ya jarin jantiro
1: inna katanori galle je pamatan nulende alle kakwa ko mokamoka ukan nyakang ngi andile.